go makariya kar kundle kar kamla kasaw ngi bangir da kam moy ko pura du kundle kiga yana kay ham ngi turnu kay dang

assalamu alaykum so tun ngettun be watan gumina kilo jamdi sappo be minti gotel jottodo ha sudu radio weti weli ande bo min dido ha sudu radio man dum min sobe aw sidi ha so micro be kudi dawa ba kere technique peter jok be gabriel man ko wa jamdi sappo yarugo jamdi sappo be minti no gasdo wakkati ngel mbodo nan ko kubar jumon be fulfulde eto walla mo min dira wakkati ji sedda fodde ko mi teski on ko nyaama rande on tamminan ko kubaruji majum amma fodde ko den mo itine jonde bede sawtuji radio ji mojon wala ko telephone ji wala ko radio ji ha motaji ngam nanon kubaruji tammi wadan ko der wakkati ji sedda kabin technique

jamina radio division national tchadien ti radio tchad do wurmatar la wurna akuna jar toporindo sir tchando sirma kamru wasla boy tuti kap ti radio tchad ay dikin bonna di marse ay dakjon rob la men pamno se tio sugine marano warat me sir tchade mo ma ganin fersen de kawrino ko ilay blamno se mo hay tio subede warla su selinda bon bitu ada ni ma wila ano daw saro me jangmi yela di chop we gabriel day wir jorma jangben yawo di dugla ma konin jore suba min dano hay gano chobe gabriel gur kalgolay blamno ama se metti en yeu na sa dugla ada hidosen no su selena bon bitu ngel tegon na tijam.

yawa mai nan jami'ar radio ta zama kaka radio mai tawo zaɓi da tocon man gebe kalla bai mazam da mai tonu yanzu za ka jama'ar bai nan tocon jama'an minuti jama'an na tattar sai ya bai tawo duk ba fa tocon man ta bangani mai tawo zaɓi yi ba zama au zaɓi yi kal dan ayi zama kaka radio kalla bai da siri yi ta tana zanin man na maka ba nan zanin jama'a guwa ta tarin mafi mai dimo ne shi wa janar gwana jama'a guwa ta tar yi a kabin teknik tobe gabriel ba ka bai tinika a ragwar yama dina jelasem israel zata gwata donyebe da maka fabu abi da mijab jin pafi na ga lalin sulman min nji mi ga ban bai da sulmana pe mu no be kana fabu ar ga ki maka ya bilan na sa to zama manza masa na ba zazin afika to be gabriel musa zallalayon kabin technique

0: Lai kawre mane laurgi. Bison mafiengam no. Uri utu baiga. Uto sumti bai. Lai wiri o. Lai jar mane urpil wiri o no. Utum toski tu bai. Wiri no lai wari ma parwa yi dai. Choi sukun hara. Jaglingi maga unwa wandai. Uto sumti tu mawai.
1: Yawa na noto tsam jama minute jama na tetelna ma babe na la bere sermando ka fa fala na so to zama manza masanaba bai ma da serman ma ga ting na bo president e ma de bo député de ma dina ali klutu chamin do de so kanda pel e po parlement démocratie na zaki ma délégation mamo e de bon bo conseil africain ma franco arabe. Yo zana are zama mu dubo na bo zana sara na za arab tididan gulu secrétaire général bura ko da madina klema jime bagau ako kalpelzero on kala ga fa bona da madina ali klotu chami predama député on kala chuza ya bama da mata ga don ta kina ya mara ma dongani ni da madina klotu chami kono to klutu chami mate kina zara on la pa yane na fani fa bua pa yane so zo la so kil bu bu lanta fa bu ma ara munu bu abu pene bu fa fi lang nota bu de kina bu kem ma kal de jam de kina bu ma kare cham cham e po dor wal bu bu ma da mo e bu ara bu bu te ge zama franco aramo bu bu pene bu gor do ma ke za ye do te de wala su bu yane fa bi don ya ba ka pili. Yo na tata tun zanin jama gwatattal nai mafi udma pumpuna faka yang madina Dallas faka États-Unis ma d'Amérique gol sercha secrétaire général ma ba minister ma de communication yo kalbo ne directeur ma lish ma de onama zaro du kalbo fa to amete ki waye ka emeter mali mazama faka kan fa radio ka bola radio magabza yes charka ko gur zarawu kalgi ka yage fa yo fayin dan burju bebi sai ka tongbo bang bang ay to ozamo fa naza na sara reception e provisoire fa zo ban la foka jul ban rebe yirebe sai sokka na yes charma ban fa bu ka kalmu to ma kan tawu gona to zomo fara buaye mage dole ya baye yo na su bura zo fane si ya ba dan don tidibe sab kamana ka ka zama so ga ban fo ginu ka su pi ga sin ka yes chat malara radio de ban zamo la ba gona to bo ma yimo tabe doni fo ga de ton kan kiyo yo doni ka yes chat mu kiyo ma fu ai zo fa pa san ma pilbi bo la radio ka gabza yo ba da secrétaire général ma de bo ministère de communication de madina ali mohamed nour a ko ita fa boa na to mage dans la réception provisoire yo ministre ma de bo fa chuzama lu de madina docteur sita yombadna benin a ko la tete super ministère ma de bo zagot siri ge fa in zama mo karban de zanunji ka yebi yezabi. Ako yi bumamu zanaza tereki yi ta banyo na tabo pa zanama na mkabagun. Za ya kazo na dan mo yi na fatama ka soga kia fare nuva zanama atanini. Kongoro proje ma da mo jebe wala bo cham cham ma za mo jebe ka zama ga fiya fagun ka daba so kia viyam nungo ka so dufa nuva. Kongoro za fara buwane yon kongoro bon longma fond nation ma d'appui man bo formation professionnelle zanaye kan bo fana ka sing ko ko de yit banaye te mer ne ne de jama ye mama kal gena bo fya fana zo ker po min serma de bo za goda selo mar zan pa pene ko gol bo mama ge fiel fa de talala a cham cham ne yo za ki fi bo ne bo se sa lui za ki lan fi fa ne bo don yo ma ke bo salu mamu e mo gene tome yo za fagun bo pene de kilan ki ya la bo hie kuta za bo pene ko gulu za ro un ir za ai ir za bo bo won bi kuma ir za bi zo wa fasi ze zin afrika bi gata ya bi to sai sab ka zuna dan mo e kemin ya ka doni ko mo mo e ke bi ya ka don bi kuma de fanu marbaza nin ce bo bu ma do mo fa ya za ro un akoyun yo zama mo de bono bongon kita min sarma de bongon kita arana bo fa fiere da kazanin nji zata yin fa fiyenra ko ta gadan ya baye ta su ya ba ta si jubono afika na kan ta na mi riza bilan na so fa bwa yaki ba yo minister ma de bono bo aménagement du territoire urbanisme kina habitat de madina mahamat aslek e halata do afaka ma dinu mongo do kafaka mongo kaje su ga tamul buma mota shiya na kang mongo kal da ayin bu tere rikin buma kya de cham ko ba zanin mai la bu tere be a wul zabo gabe yo bu munji ya be magin bu tere be a don kaza ba la ki ga yani ko munaye ministro ka bo afaka ze su ga de ya za bu inla kana to terai a na cham cham ba pene terai ma etala yani terai ma dubla yani so terai ma societe ye keboa dango nyelan ayata ko afaka zama suki no bo terai ka afika zana damu ya ka don fa be don fa liya ka kata jam mo yewo e ba toma anama ka ba be ma jure brevi ka ben technique.

0: kude kude bulutu yalla rangu di kule kuranga kana tulu so ini kuningana.
1: Assalamu alaikum nay sakani ite min diaga kalkala ndi studio ndo fa dawra di jade haga no janar kalkal le gete no bar ngam no ngus ndo tele medine mangi ki anara masen hagi wo tolo re kalkal ki awaka haga do ki yagi raka yam walar ngar do waje ko le fel le pido di bera kamani do en kamani acha lor ngar mu ko mu gado kuro ingi dai son ma kala ko aji lam yayo re kam tan na bar ngam no ngus ndo mu ngam yongi kede ngi kuro ga dai man no ki re ki tege ruum no ko londe cabinet technique mo chalo le lungi technicien e gadran ya yandi ki de lungi changa chogbe gabriel ay ton ma chalal o lingi changa mohammed idrissa ali dai yadran ki yungi aje kolal ay ton ma chalal o lingi changa jara sam ismaël israël dai yo ngi dai naje ya akolal la dran ki ken yungi aje kolonde cabinet technique wara yo ndiri ji dantene am chalal langa dum lungi changa jim taroji dan ko dan murci ngal lay lunga chal micro ga pi abar ngam nangu sandu tele medene mi yoga chiri nga waya ibrahim mamad mbomi ga pi gal ko mko bolgna mo mamad idriss ga den tanu na kasata hawi ni min ki ga ga yi hingire ho dom ko mo on ka bin technique

atiaga no gena rakal kal gena barang mona ngusan jo mo barang ngusan jo ko rawul ni nyam cho nagara barang lunga kula wonde faro do mo barram lungi ji chan galu president ga assemble national ali ko to chaimi yo da ya churu yor nata mi di nak mo yor nata mi yo ngire ngi ma yaw gana do lungi ngi mi yo ngi kula gara mang i charanga fo do ngam ro conseil africain franco arab yo ngi ya ma yaw gara nga dran na ya kal ku ga jangu gi te ga ka dingi ke de kada alla ma fo do ngi dai namo nagara lunga kula secrétaire général lungi chan ga jime clément bago yo ngi daya kula dum ngi day nawga dan na ja fa lungi dum ngi président faro dum hubaram yo kadra nya ja ka dingi ke de kada ag fo do ngi dai namo ro han ngi ngar dai ya dran ni kula lo han ngi dran ya ni ci de ngar kal kal yo dingi namo dran ga han ngi dran yan ngi yo ngi dran ya kal ku ya ja ngu gute gre ke ni ngi dai dran ya ka ci ci bu dai ya la ma dingi ke de kada ngi han ngi dai dran go yima ngi de yan ci de ngaran ikki ni ma dai gre dai fo do ngi dai namo ro ga la ma di fo do ngi yelo mu ngi dai namo ro gu dingi université yeridise yo nga ya ka man nan gre ali gulu tu chaimi awnde menangan yo nga danma koron manar ya ce ge mi ge wa kafak yo ga dai dingi ke de nga hala dran yaw ga dai ci bo hi du walli ma dai gre dingi ke de kada akul nga mi ge nga hala dai kul ga dran nay ka karanga dran ga kul yo yi keren ki der kal kal gre dai ya di ye ke de kada nga kul ko tange dai na ge dai dem no nga walni fo nga hala ma dai jennir la velle yu hala ma erunin la fe yo nga so dai ya ka manan de kal kal ag boro dai ya mi ge wunji dingi ke de kada yo yo yi chono dai ya dingi ke de kada mi yo nga yu kul nga dai mi go hada dan woni ji ngire dinga dan ngara alla ma namru go hada ngara ngi dinga dai ya alla ma dai ntoso a cha la dinga ngi dai namanga nana boro ngeli ga mi go ngai mi ngi kede ga han ngi mu jan noro la ba yo ngi dai ya dran go ya ka fo do ngi dai di yo ye go fo do ngi te namru go chamna dum ngi dai ya ya je ye che poli ngi kamoro yi kam naram alla ma han ngi yaru go dai ya dingi ya tal nga dai ya radio char nga la dai mu ko la le habar mun hingi en dara so agri kro lu cha dinga ya agri halla dadio ya li ka galo ndi ke ngam na ramose na ge gayu ndu da ga du ji ya ga rak a wonde dalla a wonde etats-unis d'amérique a wonde dai dawla american yo dai yo nga dai dran yal ga ya jere gete gre lu nga ko le secrétaire général ngi a ko la ni ministère de la communication nga ko le yo lu nga a ko le lu nga directeur général ngo onama handu yo nga so dai ali ko le tegre dran yo nga ya ja ngu tege ya kam nangi kede ka da fu do nga hal dai yi ci bu yital dai ninge bolin nga ya tal nga dai alla ma herente ngam no nga dai alla ma tanen wal habar hum yom ge dan nga jay ndraw do kro lyong a won de chadi nga dai habar ninge le kal kal yinge dai dinge dran go ya li ka galu han ge dai dio yi ka helay gre dai ya dio aw ngre ke ni nga hadran ya chagi or yi chono dai ya halla dinge hadran yal ga ya jay ga yi ka ga yan gre yaru halan mun nayo dai dinge yaru nga jawro ni je fayda de jaw dai mi go shap nge ke de kadang yi ko la waray re wonde bur ni jama yo nga soro dran go dai ya ye tar kal kal nga dai dingi ke karanga kul hang ni habar nga dai ija hingar kal kal andra do ngir dran muru yikulal a chono haunde dai do lengam noy do kal haunde wo dai warang juro kal alama dingi ke karanga kul nga anir gara yu dingi ke karanga kul dai ya mi go wa nga chala radio handu ga han nga dingar nga yan ke karanga dran yan dai hinga a yiman kal kal ngere halla da diyo mi yonki kelengi kulle technicien yo dran gudo ya chulga yeri keden yel monda kal kal le dai diyo yarunga ikay helenen go ikay dai dingi kede kada ikay halnga dai kulayen bulina nga halla dai yo yonga ikay dran go anan ni helenen dai ri ikay halana yonga so dai dran go ikeran na yel monna galo ngere halla da diyo ho diyo sangge dai ya kamnan ngere yan ngere yarunga dai dinga chal duno ho gire dai ya 5 kilowatt ngere dai ya dran na ya chagyo ngere halla da diyo a fodo nga nunga a fodo radio a handunga dai dingi kede kada lunga kula secrétaire général law nuni ministère en communication dai dingi dan na chaga wonde kawle hinganyo alla dadio dan golungi chanaga ali mohammed nour yo dingi ha dan na chago o chono kula ngi kede kada nga kula haleni yo dai ya dingi haleni yo dai drango yimaire kal kal nga dai ya alla ma mi gion ke kede kada kro dungam no chadi yo nga so do yugne dire ni mel nga yo dai dinga halla ay ni re bel nga dai dara ngo i jay nga habare tanay humro ho igara ni yo dai ni dan wona chaga on da kawdi nga no ego habar gite ngire danyo mauga mo ko maro age ministre dai namru go halaini ministre ngi dayna murugo alama dai fodonga kenni mi go kara gurwolgini kari lungi chana docteur asitak yombe

0: na beni yo curu kwadriro na am yonge kede kada nge dai chobona kada nge riya chapolan ga yena dan forme da agri kerni ilmu hu gire migo wa nge kede dai ya nge santre nge kede wask kabyo dai ya curga dai kerni kide nge dai drang ni ke kido hal nge dai drang go chale ko dan migo jamana dan yo yo migo nge chale nga fonap yo nge dai hu gire migo eru haga yo hakana rak kal kal dai migo jamana dan yo ya juga dai drang go ya keren kide nge kede kada ya keren halama hal nge dai hele ni ngre au korasiri nama haleni daya fadau jama jama seri dinke kede kadang da namru kido computer yonga so daya keran gidi kayiri kide kradan gidi drango ya manga yando geran hogir kya hili gidi yonga yo drango ya chapalan ga ya keran gidi haladi yo daya najaran na hogi ngani gidi halada je chegni onde kawli nyani yo minister doctor Rasitak yombotina bini yo ha onde kawli nyani yo dan mo chono mi yo yo anda hogir kya hili gidi kay dinke kede kada ya manga i chalai kradan go yan mi guro fayda yo ngi dai dan wona chegi gidi ache halla dadio yim ngam no ngi dai dam no mukola lo yo chono i chubu je dam yarro kada gidi mi go wa jamana dan yo nana dan hoyda yo ngi dai dinga nabal la gam nangana dan go yego mi go ngi kerenga i kol ha gaya wonde dai dangai ngi dai dran go yo kul akre ngi jana gai dangai yo dran go ya chapal lan ga i keren ilmu ga rende kalkal gada a wonde burni dum nyamana handu han ga dai dran yan ngi kidanga rana yo han ngi ga taglu daraja yo han ngi lugo ga kamani mi la yagoro dai ga chalai nanga elu ganan ni mal yo inga dai drango i keran drande migawa UNICEF nga dai ya heche poli ga i keran de kalkal yo gre churo yo dai yam yo nge kere kada nga drango yo heche poli ajan yo nga so nga ya uga dai heche poli ya keran na tinga dan yo dinga ha dan na chagi yo mga chono dai ya di yo dinga la jogo dai nan mi yo nge kere kada ho ido go mi yo nge dai ya ji ga yo kul ga i danga ya drango hibi mi yo nge dai yo kula danga yo drango i ka yalla ma di namru di di hagiga go ngi chegi dibal haria go yengi dai dingi dan go na chegi gana bal lagi dingan mo acheno yemu gro halama dai dingi kere kada yo lugo gi kay nga hal nga ken ni kraw gi ken dal kan enani daw go gana na lu nga na ngen dai gani gana ni mal la kula dangi judo yengi dai dingi dan go chegi ego habarra ge tengi de dan yo go dai ya mamu kala no minister ngi dai namru halama haleni dai wonde burni do mo nya mena ya dan mo nga dingi namru gi di lo ay dai nga lu ngi chan muhammad asile kala ta yo na la kula ndu mongo yoro yoro ga dai nal ga dandi mi ko jamen kede kada ngi kulwe cha kire ho kama daw yo ya je ga ya tada man ngi kede kada adam ho dong namru go man na loyre allama hal ngi dinga ko tala ngi kede kada ngi dron ni chala won do province nga dan yo ag fo dong namru go lunga dai dran ya je ya kara gete ro ta war ngono tala mi dinem yo nawa na bal ga mu ko ya bal gno kabine teknik gren terno mo ka sat hayu ni mindi ki ga ken ha ga re waddo mu ko ya mu la gro no abar ngam ngo sandu tala mi dinem yo kabine teknik
1: Yeah.

Tedaya makoy mamono makala no ki anarama la miasa ya hagi tolor kalkal ki awaka haga dubu ki hagi araka yamu halaro ngir dem no makala le piro di bara kamani kamani ya chali mono ngari ta sabbi som koy makala ko ro la fele rengi sandu makala ko habar ngam no matani no mu ka ser ngam no matani no mu irala la dem ko no sakani gite min di fek waka kalkal rekam ngir daya habar ngam no ngu sandu ko no nar yar ndu ngu na tagnar yo chan ga tilem guys dungu na kana go yo chiri ngawa ya ibrahim mamat mbomi ngi na kana way awon ka bin tekniko mi yongi cede ka dangi ajige rugum no matena no bargam no sandu tanami dene mi homu yokurum no nare ande mo cala wala dungu dan mo teknisien dum ngaran dungi cana chogbe gabriel ayton ma cala wala woni gidan dran yen ci dergi tenge i cana ga mohammed ta idriss ali awaray yawon de regie dan ten yenda ya mo cala wala nga dungu dungu dan mo ngi cene ne mu ngu melo ngi ne mu yo da ya mo cano ga jimta roger ira day halna dio halna ro la felle apiro debe ga day kuma nan dinga daw dige hoba aji jima apiro debe mu koy mu kala ko reng sandu day makala ko yo ngir wotela e ngare ro ci gam muga mam ci kon ko ne ma mayino ga dem no lungi denga fi habar ngar na talam mu seenu ngi tanawang na musulman ga day kuma nan dinga daw dige inde hoba sa kan ite min di haka kal kal mu ro la felle apiro debe mu koy mu kala ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

tani jamina re dum ngolum basma re tati yamana onama karam ni pun fidi ngol tan timas tan pun tok yam kidisia til kal vandi bazar pu bumba tu tok yam karga mai am ngabira sunu aga yam karam mani kagare fa fu tamin fa na indi mai ani ko zo mai mara apre tele karam ni asu uta sin nan yiruk ni ba ani ni yam ana mamad idris ali mambana yam umar jibrin al tabli karam na halan ko raka kidi gona doloni ni jimta roje ani sumna kredi sans fil te gel lopi but ko se blan kla kla ana len kla kri kivi ani asia fun tif ngol na tarbe mon basra fun sun diga ni hasina ga yo ni ko no tafun yan ana wa na musimo an predi ni ex mai masol la na modire ko lu duba an kol bay na kon hin te gina kite pou fure maria sun gab hu fun masina teu teu tido alarma technicien ti sol ekolo

0: Via fatamba tu kerkuri aga ni tufana tu yamba mi boi mombasa upu mkwani na samu gwala su tibtigina yamba na ali kulutu chaimi pumai makana firgia na mdala ukwa igina ni kwa igisu maisu hutabma ni tabma samana sefak ni tabma na kualkai asgari su maisu ngole sofi siyaunana su kai ndaga mairo warra anesu tlaptilizu su ayo mbasa mairo fransara so bas mera arab usa halang mai anu bara sin bara wani nam sai fo zung gol no tap masin amana ni jime klema jime bagau ni sama mai ai fo zina am bara zin bara sam gol na fo su tap tena ali kulu di chaimina azin ba wana attack ni sun mai ra sin latta mamu anu wule na mani azin sun mazi re sun mai ra inge ni sun mai ran kasi su yalna kai kaduna suka hal kal kai kadu halat udu ani api dingilla ma sani saralata azi kaver halakin undadu andam sangol lo tepten mai nam tena kakit chicho sun mai ra sa ko wanda ni sun mai ra chivira ani sun mai su teptena hin kulo ma ma sina hina na agli sunda gol sun magar wane agli sundina na ko sun ki ko sike tasiya la ko sundan kai hepa digil sunu sarata sarina hala ni ta zin agli lazia ne in banjin basa a sumai intelti mai na min tazir mai namane ni pumai ma kana ani se ho radio ma ma ana ang li hana de gele nam fang ha yona ani pumai ma kana bas mai ra america bas mai ra america hai gin junda ni etats unira america hal junda hal hal jundu ani ni pumai ma tok ma yam fidina ni util na yuhur mane ni ani usi me yama dallas ani kanga etats uni wani jun mai ra zhatta ani samai man pa namu ni secrétaire mai mali sunde ak ministre mai tekte la ko lana directeur mai mangwan la utam yamana ona makanga tanna ani yasi che ulina mana hala ani ni yimaira hazi balang su asinar wani nana tasil tasigi wasi tin gazu magara me balangina ay fasin takantua ni balang su mai sona hinjun rnt nana telhin erna dai telmer erta de mini tangana ba ou fokkanani tasin ba ko yiwani an lerin tukur le artin man an hinfia tara mbassara an humudu ni tamar hina jun bassa utarni hala ani jun bassa utar hala ay wien ba ani wal mair chira hala hal humbigi masuna neran ni targira tarali hum bassara ko kor futti pelni humugyo al kor futti pelni humugyo ay wiga de wani radina lubay gite gicho ni kainda ta ani pelang su asin baywa ani su mai suana ali sunda kasina tapat masirai mai ni tivia kwan tirna su hin ali sunda kasina kanu hatata asin tapat masirai ya asin tapat masirai wa ni ni su mai suana hin bali sunda kayamina nam sigirtar mai ali sunda ang nis madad dal yaman ali mahamad nur nam hin tiu anba tana tani tivicho ni tamai ra hinan jun basa kai wulmata faka kai tun li hum usar giwane basa in kak jihimai ministre mai makay hatngolara yami docteur sitak yobadna beni bu mai makana madia uli ministre fay banarum bas mai tangali sundu huna namalfun hat hatta namalfun hat wani niman korjong ina hukor bina hatta ilen jikkan fana kalvandi hada sin yal mai manba lin ku formal tasik ko musundat leni azu tasira diaru kalaro kiri yar masina muani teuli sin masiru tasira korjomina korbina sufia tani fa kikis fidi dukta karia ni sumai suana fi handa tana har mera zafata iri ni pulu chujo sufia mera kai sara kura ka sufia hatta kai min min signina ka sufia hatta kai dere de progina ka suni fi hatta kai halana kumairan ba ayu fatwani cholaini ek fatara su hal hal ta kai yama ka ni i hatta ni pulu chujo ni mahana ministra sitak yogarna bini nam tena sia zina ni lesu mai suhin jin korzongena u basmai gir chucho kai ti tamazir sun ksab din su mai suan sun ka kwasi dina nam wan ni
1: liga da vangol yana
0: e plata ago hon sinena suana zigi plata ago hon sinena ka u hatta asigo hatta ni kango zima jamene tanini tok mera tok zay jimay man jamene wani ni suli sunde ang minister mga sarka ibak nga ni sumay suga fasa hatana utam yamana UNICEF ani asif may razifi hatarwa ni asif hating gwalani kaya alba ang kol usunan mige sab king gwalani kaya mayara gori ra kusiki karigina suana saka kasitina asif hatani lina an mige suana hinoyim kusunina harasini ir mayara alba ang kol usi tivir linina ciwa langa chama suna kai asuna kulus utiviara ni linina mai ani arsi yalla linan mi akasi le kwala ni ge tsasin bel asige fi hatan kazia ani pizuka ge hat masin da tuan hin lisa da ta uli mai mana as ilisunda uno mai minisir mai maka isin dina mai man ba sin wan su sot kali hurum bina yamana mahamat asilek halata nam tudano si mai ma mongora tot mai raw si man tam tudu si mongor men pu mai marti jakang wan ni an sok tar nam tudu kan tu ani tokin gular mal yang sin ikama hala ako ni sin kai ana dagara dagara likani ku fun likati dagara mala tani ku farma tang mai dagara ku var ka ita suna haka huru wani ka ima ze hal fun tu ko tasidi nam ewa ne acha sin walla kai humbo humtara usinara bai man basan nan tabiya na fata amma tu kare kuro agadi na fali mai ne fun sundu kononi korzonga la fun balanga na sere turuk sere du wani ko kawam zambi ci vidi mai ne ale fun sundu kanda an trabahan da ko ni fun sun mai ra matna fun sundu matna wani sabak nga nestor ter ngolla domora u ter musena halan kanga jamen tanine aziti te siya usimin irsiya ni kai samat buziya yamana kan zogol abdel kader kan zogol abdel kader sun yapsa gungol nana lam michel ani matni chamu ni pu mai metok yam fatna utin lay huru manani ni kan sha wonin jamen tanini ni tugdira fun sun mat na ma za ma wani ma chef de canton mai met domana ni mona abdoulaye semta soa ma chef de village mai ma fege ena ni loparama pir kolosu u ter tumorna hala mang sagosu jers eli tasidi hinembi jogoy azu pelne kunugaya mang ifugo ay maisu zuluzu na mi mai duguri nga dara nigeria mang levi paul samba na mana oseta zini mang professeur ni deo lycien na mesar mang kap galia drangé na mitine azina pirkolosu asu unua apolinaire azan bongor baba nestor na mi musuru abdul sabaka na mi kuri bugudi mang deuxième su bagaina sabin gwalani man tere fofi aniba ani man trang fofi fina azin kan jamin tanimai man korsam su tamgina ni mbodi monik azu kanja azu u walaka jakanu azani kom man kunyuma su budzina sabin gwalani man jalaba Gabriel, namani Budozi, mang Papma Eli, nami Mailo, mang Paniyama, mang Suwa mahalang mai. Adi lima ma pumat na masin purmu pumai ma fina muntong yam kalavandi. Ni utrangga safi mat nuwana. Ani ni utrangga safi mat nuwana. Namani ni taradona. Tradona ni simi pay antenna na tok ay et tradona ni simi pay antenna na tok matna sin batuzamu ni pumay masamidina ni ulima tos matna hatugurtana ni kolona famgusmamba kom tivimay ani pumay basna taberni ufun sunda tanna ka punani irichi makay fay gitay ni fintwa yalangi cholukulo dal dal dal dal tabiya technicien ti sole kolo

Wala ko do paga wondo do sey mam te da mbir ya si ya kat si ber wur kol ger ko jigu adi ya ngarbay o ya ngomi be ya ke na i ba o ala i sey ma ke madal nge o ngelum way to ya ger mbay ake ngani ya ni nge guto jimi ngani ya julien batum bay barang den ndon ndon na tan na won kom ko ngai ka de nan nan ber kla yadi ber kla yo ngon de gi ngon nan de bend ake ngo ko de wo bay to rot la bay ma de ta de a de rin main man sidoni main man sidoni ni ba gu to ko ndok jogi di mi na wo to ko gi ji kemet wa di kem dab dan gu bo gi kem be ke njamenat la inga tu ji go moy ke rante ber klayon to nan ji singe de gmara ga ke mar ta de singe nan ger ni singe kyam be gnyam na tla sar bi sada be da ya kum ra wo mata ka ga gmara ni nan nan sim ber klayon to lo ku ando ta ba to e karti ya bena a di ngor ke se be se victor premier alen nge gto ning ti ndo bandro ji a di ndo ku jogi di so so e na u to ko gnyi kyam to bai to ba de ke to kra te Nuba de nuba ko tele ta ka de ke ji to yi nuba ngandang nek yonan ngar dumje leiba ngar dumje reble ngar Sylvain ik Alice tol lum dongarte o gir ko jia ro gingar ake ik najita na wo gingar ik be asum lab mayro kevin malande idamia bobu gite ko ko jigu bo nga ik nan ke se gna ran be nyame nat la malan den don dot na te na won kum ko nga ka den nan ber kla yo dim ber kla ngon de gna ma ke ngo ka de ngon nan de ri ne ngar na ise mi manuel ngar na ise mi manuel ni ba gu to ko ndo mar jin do ko jogi ti mi na ut ko gin ji ke me to bai kem be ke iri ba te adi nga tu jini go moy go wan re te te be ber kla yon to na de ne singe de gma lang ke kanto nan ke se dam ku do ba to nan ji sing ni ji kem be ngam la ke mu do sar gma lang ni na de sim ber kla yon to alen nge ku to ning ti ndo ba ndro ji ba ndo ku jogi ti so so na ut ni do ba de ku to kra te lo ku ando ta ba to kem do gi te adi kem do gi re blengar Sylvain ni quartier sigete te ngor kloya s sner oti no ba ange lo yoni lai kari nu ba de nu ba ko tele ta kan nyin ge guto nu ba nu ku ma ji kem ko bi yan te gir ko ji ko nga yam guto mila di albert yo ya ma bata ke ik ramadan ye san o ik kulbe ajiala jile wa mbachi bai nik jimchi bai yemi ngai ba malang de gndon ndon ndot na te na un kum ko ngai ka de nan ber kla yo dim ber kla yo bob de ake ngo kon de dingam ko tog yam go to milade albert yam go to milade albert ni ba ni go to ndo ko jogi di so na wutu ko git ndike meto ga di kem lab dan go bo ke kem be kin jama natla ber kla yo ndo nat ni ko orbe noel ndike mbe ka bi jango nan ko ji barte ake Baibila Alexi Ozara ninko mbak njini kem kartye Paris Arat en adi kem beke sarto nat nui komunote dayi ge ake ngama gendan be nyame nat la ni kige nat ndo mber klayon to malang de nat nisi singini indo imadik ladek kete kem minister ya sante publik de nat nisi singke lo kwando taba to ntubo nik nge kuto te adi kartye rigina en do ka ilen nge kuto nink tena nan bisi te ke mber klayo krang nibay kem do gana rik noji te kete to kir ko jengar na isem David yik madam Alice Benaindo Tatola o gir ko ji anaji dum gor mbade naji o gir ko ji amo ndum ngaro giste yik madam Minde Antoinette Tarda o ngani ya ndum ngar beton ngar to be or nai o bai to made ta de ge ke nga ko de ke nya me na te malang ne ndon ndon na te na un kum ko nga ka de nan ber kla yo adi ber kla yo ya ngon de ke de nga ma ke nga ko de ni ke Emmanuel Naji Dumgar Emmanuel ma Naji Dumgar ni ba go to ko ndo ko jogi di me na u ko ngi ke me to adi kem be ke yiri ba te nga to ji ta bai go mo ikra ant
ber client to nan ti singe ko jing ga kon de gan kam de inji kam be ke do ba nan ke se be chi be bo to tura jai do ko bo nan ti singe ni inge de ni rai be do krang te nan ti si ma de ta de ge sing nan ge ren si ge a lo ko an do ta ba to de ba ni ge to te ni ke general na ji dum gar pierre di quartier mursal ni to ta lo ko ni dan ri dotn dan ri talino manu dan ge dot no ni ba ai nge lo yo ni lai kari alen ge guto ning tik ndo bondro ji ari ndo ku jogi di soso na u du ko ngi keme to bai to ba de ke to kra te ger ko jige ari ya ni ke ge guto ga andre golar ik kura yan lau mbai to ba mo joseph ake ik nge guto ne kumbai yo bede ik nendo yu mo mo pas ake ik mama ne mbus bwa fatime ik najile mbai tobam o bai ton